0: tun ma layo lo mo wa ile se radio 113.5 fm asilero wi pe ayo ati alafia ta wa na ni apa yi ni gbogbo bi ti e tin gbo wa e ka ro so e ka ro mo e ka ro gbogbo eyin ore wa ati ololufe le se radio 113.5 fm je ti gbo na ni etu ti okori ate e taya debisi luruko
1: cousin trafo mi ale cousin mi male je ti gbo won na le to teyin na ti mo wi pe yo ma tese ti gbo yin lasiko yi ni koni to se wi pe o ma nje ke mo bo se nlo radio 113.5 fm e fa kuri te je fi dile nkan e je ajo se ba se ma nse ka tujo ori pelu ora wa ninu orin ajo emi
0: la aro yi the leadership the punch ati the nation won wa lowo wa to si je wi pe a ma wu ni okokan
1: ejeji
0: je ti gbo
1: pe kini
0: loju we royin the nation laaro yi are lewa won wa lori lede Kenya o fun ipade alagbara kan lori idagbasoke eto oro aje papa julo laarin ile adulawo ati ile faranse
1: nkan to ba dun mo ni ninu daada ba ile yan se inu mi dun mo fara mo lati je eni ti yo je olu kopa nibi eto odibo ti won ba yan mi gege bi eni ti yo je gba keji ondije dupo are ninu egbe oselu ti Peter Obi ba wa kwankwaso lo soro laaro yi
0: nje ti gbo
1: pe kini
0: loju we royin the punch laaro yi orilede Nigeria ati banki agbaye ta mo si World Bank won wa ninu ipade o lori loanu eyawo ti o je eyi to lagbara ju to poju elekeji ru e owo ohun won ni billion dollar kan o le $1.25 billion na ni owo ti orilede ifeya
1: nje ti gbo
0: kini
1: o tin be kan ninu wero yi the nation laaro yi ibe na lawon olugbe labule kan nipinle kaduna ti ketatatan wipe a o le ri kojo o kila o le ri kojo milionu mewa naira na ni won so latenu ti won wipe awon o le ri kojo leyi ta won yo fi sowo idasile fun awon eyan mokanla ti won jigbe

0: abule na
1: nje ti gbo
0: pe kini
1: olorun eledumare ma je owo ti pa ti pa
0: amen
1: loju we royin the punch la aro yin je ti gbo o
0: pe kini
1: bi pe ni igbaradi fun eto edibo odun 2027 papa julo fun ipo are won ma so wi pe ticket ti atiku gbokanle o ma da bi gba wi pe awon ikun sinu kan o fe ma sele lati be e ma gbo kule kule laaro yi
0: nje ti gbo
1: kini
0: ijoba apapo na ni won tun ti se igbelewa gbedeke yen maki tawon eyan yo ma gba ko to di wi pe won won ile iwe facility tabi ile iwe gbogbo ni se poli abi ile iwe ikoni ni imo eko oluko ta mo si college of education won salaye oro laaro yi e joko e fapore tedi ke le mo bi nkan se lo
1: nje ti gbo
0: pe kini
1: loju we royin the nation laaro yi ba kan na ki awon toro kan ki won fowo sowo po pelu ijoba lori ati ri wi pe eto ilera o sun siwaju awon wo ni won soro laaro yi e o ma gbo
0: nje ti gbo
1: kini
0: awon ajo eleto odibo ile wa na ni awon na ti tari oro si gboro aye wi pe latari eto odibo ti yo waye lodun 2027 awon ti won je agun baniro awon si sesin ru ilu to je irinwo o le ni milionu kan awon egbe ohun lawon yo ri wi pe awon seri sawon aye ti won yo ti kopa nibi eto odibo won salaye awon opinle e je amo bi o ti lo laaro
1: nje ti gbo
0: pe kini
1: orilede America ti nse kilo kilo fun ile adulawo papa julo apa bi ta wa yi West Africa iwo orun ile adulawo won ni e wo awon agbesumo mi ICC won ti fe ma sumo podo yin o
0: nje ti gbo
1: kini
0: oro awon agbesumo mi na ni won tun so ba awon sosun yen ni opopona to nbe ni ipinle Zamfara bo se je wi pe won ta kongbo soju popo won se ku pa awon eyan nbe o
1: je ti gbo
0: pe kini
1: loju iwe royin the punch laaro eyin na ni mo si ti wa o nibi ti nikan to je afa ti won ti n ka boroboro awon adi ti won fe fi pa gba ti won fe dite gba ijoba enikan to pera re ni woli ni mi o mi mo mi e sara won won ni wa gbadua fa won ni abo ni won wa sodo mi oju we royin the punch na ni kula kula ro yin wa laaro yin
0: je ti gbo
1: kini
0: awon ti won je oluko lawon lewe facility gbogbo na lo je wi pe won soro lori iyanselodi won ni ti joba ba gbegbese lori yiyo awon eko si kan kuro lawon ilewe lawon facility wa lolede Nigeria o sese ki iyanselodi ko se be ko waye o ninu iwe royin leadership ni royin eleyi lo fenu sole si o
2: ọmọ wa ẹyin òbí ẹ jẹ ká rí pé a lo àwọn ọmọ wa ní ìlòkulò ọmọdún mẹjọ sókè èyí tá a gbé gbalé lórí ìlòkulò ní àbí èyí tá a lọ ṣe ọmọ ọdọ àsìkò yìí ni àwa lè fìfẹ hàn sí wọn ká tọjú wọn ká rí pé wọn lọ sí iléèwé tàbí kọṣẹ ọwọ kí wọn lè ní ọjọ ọla tó dára kí wọn lè daṣọ àṣírí bò wá nígbà táwa náà bá dàgbà tán ọjọ ọla yẹn gan ni kókó fún àwa òbí nígbà tá a bá lè ṣiṣẹ mọ tá a ti dọmọdé padà kí wọn lè wúlò fún wa ní ọjọ́ ọ̀la wa ni àwọn ọmọ wa àbí ọmọ tá a fún ní ọjọ́ ọ̀la tá a jẹ́ kó kàwé tàbí kọ́ṣẹ́ ọwọ́ ǹjẹ́ ó lè wúlò fún wa ẹ má jẹ́ ká lo àwọn ọmọ wa ní ìlòkulò kí ni wọ́n lè dùn sí wa ẹ̀yin òbí ẹ jẹ́ ká rí dájú pé a lo àwọn ọmọ wa ní ìlòkulò ká ṣiṣẹ́ fúnra wa ní ìsinyìí ká tọ́jú àwọn ọmọ wa kí wọ́n kọ́ṣẹ́ kí wọ́n sì kàwé yanjú kí wọ́n lè wúlò ní àwùjọ ọjọ́ ọ̀la wa ni wọ́n ẹ jẹ́ ká tọ́jú wọn ìkéde wa láti iléeṣẹ́ Radio 1 103.5 FM.

0: tu yo
1: tesiwaju
0: be ni yo je ki se be ni ati papa wi pe ko ni du ajo se wa ko ma baje atawa atawon ti won wa ni ese kuku ti won gbo wa kakiri ipinle Eko
1: kabiyesi ni yen kabi sasa ti lu sasa omo won wa omo oba adewu omo oba denike won ki oba
0: oba ben
1: Benny, but I do Pelori, but oh, Pelessi, I say, you Pelano, you can you do Kenny. Oh, Lori, what she said, Ben, well,
0: Ben.
1: Radio 1103 don't key over.
0: Ben, Ben, Ben, Ben, Ben,
1: Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Olori won si se bi pe pe pe o
0: Benny
1: 1103.5 FM ka se yo pe lenu o kere yo do kini awo Olori won si se bi pe pe pe o
0: Benny
1: Radio 1103.5 FM mo na le se kini le gbo tawon ruyan won si se be to tele ra won ni si sentele ninu awon iwe iroyin bo tin lo na la si tele
0: bo
1: tin lo na la si tele
0: ni iroyin oselu mi eje tun sare mele ko to di pe ma wa sodo re fa fun mi alagba olamide lawale ti won je agbateru yayi youth vanguard na ni won ti soro laaro yi latari ipade kan ti won se ti won so wi pe won ko gbogbo awon omo ile eko sodi lori pataki ati ri wi pe won gba card idibo won ta mo si PVC ati wi pe ki won ma da woro o ki won ma so won ma so won ma so won ma lo se won ni wi pe ko si enikankan to le tun orilede Nigeria se bi ko se wi pe gbogbo wa agbowo agbaruku ti isejoba ati eto idibo alagba Olamide Lawal won soro won ni wi pe ni bi ipade ohun o se pataki fun gbogbo awon odo orilede yi lati ri wi pe a kopa ni bi eto iselu ati idibo ti o nbo won ni wi pe awon tun se ipese awon iwe iwe pelebe pelebe ti iwe ajako ti won le ma lo ni bi ilewe won ki won ri wipe eto isejoba to wa lode ati papa yayi o gbaruku ti awon akeko bi won se se fun ijoba ki
1: koma se ko pin ko kari le kari oko bi aso ni suga
0: be ni bi won se ran won ki won ko pa ni bi
1: eto ijoba
0: awon na papa
1: won gbianju ati ma da awon isejoba pada
0: be ni fa fun mi ki lo wa lodo re
1: ninu iwe iroyin ta si duro si na ni mo tun ti ri iroyin yi to ni se pelu eto eko tori wi pe ka eto eko ki se nkan ta gbudo gojuku bo ba tin lo na la gbudo ma je ka awon eyan ma mo bo se nlo o tori sise ntele ti iroyin ohun tele ra won na lo je ma wo ijoba apapo na ni awon na ti gbe igbese to ni pon bi awe irin o lati odo awon ajo ti o ri si idanwo asewole si awon ilewe giga we ilewe giga fasiti ilewe gbogbo nise ti poli ati ilewe to je ti imo eko ti iko ni o ta mo si college of education won ni lara akitiyan ise agbekale eto tutun fun sa igbeko todun 2026 labe eto yi ti won ni won ti se agbele re bi kan yo se ma lo leyi ti won so wi pe se ri gbedeke eyi ti yo ma je marki fun awon ti won je akeko ti won ba se idanwo ti jambu lati wole si ile eko na ni won so wi pe ti omo akeko ba ti ni adojo iyen 150 mark o ti lori ofe lati gbianju ko hun no kese bonu awon eto eko nibi ibuwolu ati ifaramo fun ile iwe giga university ati awon ile iwe to je ti imo itoju ara iyen College of Nursing Science won ni pelu mark yi eyi to fi mark to je gbedeke ti fin kere ju niyan iyan le gbadu be lo be na ni won tun si loju won pe se wa ri ta ba so nipa ile iwe to je ti gbogbo ni se iyen polytechnic awon na le ndu awon na ki won lo duro lori gbedeke mark eyi ti yo ma je 100 mark iyen 100 cut of mark na ni won to wo sibe lati le je ko je anfani fun awon akeko loloko ojo kan ninu isagbekale eto eyi ti won ni pe won duro le

0: Fast dia. Iwe oko le da.
1: Ewo nbe sa.
0: Gugu e.
1: O da na. License le sa.
2: Mhm. Insurance le sa.
1: Mhm.
2: Sikuru. Road worthiness na le sa.
0: Okay. Why by extra tire anko?
1: Extra tire ri o ga gan ni kuda mo ese ra ni papa. Eyewo ho ri.
0: Okay. Pana oko da.
1: Pana ri legbe re yi kuda mo se ra ni le tewo gan ko le da yin loju.
0: Nje wipe oko ti je bayi to dogun ra bi do buruku.
1: Awo oga. Awa le tan wipe ale lai se poju ro yin oga o nsi se.
0: Okay. Gbogbo e lo di pẹdẹpẹdẹ ọda oko ba lodu.
1: O fa lodu we oga ero mi o pe papa nbe lo ni ni eka.
0: Mo ka tele ko to wi. 1 2 3 4 5 6 7 8 bo ti e ko ba lodu. Iwo na wo. O se lati ko awon eyan to sara nla nla meji se gbara won lori siti kan na. Nbo ba ye poko yin tese gbe kan.
1: Wo oga. Ai se ni asan ro wa ni iwo ko mo ni.
0: Okay. To ni we oko re pe.
1: Awo o pe n a mo gboko ti o ni we ti bi ai somode nbi se yi.
0: A gbo pe pe we oko pe la je abi do deran nu sa sun ja. Iwo opo gbo pa bi mo ko.
1: Oga Olorun wo. Awo e da mo mo ni. Na ni ti mo ko ja, mo ja nkan le ni. Igbeta mo ri yin kin to mo lo. Ije ni papa mo kun le loda ni. Abi ojojumo bi odun le te ma se kin ohun. E mo ba wa na rugba ta ba mo rero. Apa we yin ti te ma jeje loko bayi oga.
0: Oburu. Yo pe to pe agba ni esin lo fe mo je lebe ta wa bi park si da kun jojo mo npa won je loje roju da mi lohun da kun jo
1: nda ni
0: egba kai gbojo fun iwa abaje ni atare tin fun ni atare tin gba oba yi jele mejeji e ti lu fun joba

0: Jesu.
1: Amen.
0: Ni orugo Jesu.
1: Amen.
0: Ni agbara to nbe ninu eje Jesu.
1: Amen.
0: Oluwa lase lase ko yi wosan.
1: Amen.
0: Dande.
1: Amen.
0: Gbala.
1: Amen.
0: Tu sile.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Kuko yi wa su mi fun ti akoko yi ni ifalowo soke Oluwa. Ifalowo soke Oluwa. Eje ki nbere temi ni pese arakunrin kan ti o ro pe o le je eniyan mo laye ṣugbọn ti Olorun fa lowo soke. Eje ki nso temi nipa aye arakunrin kan ti ara aye re ti poluku musu bi eni pe ko le ni tumo mo ṣugbọn to ba anu pade gbo mi iwo olugbo mi loni bi emi ba se woli Oluwa wa ba anu pade.
1: Amen.
0: Mo ni wa ba anu pade.
1: Amen.
0: Arojo ko ni itan yi mo soro nipa itan Saulu. Saulu je omo baba kan to lowo. Sugba aye Saulu mo ro ko ni tumo. Tori eran baba Saulu meji pere lo sonu, eran meji pere. Baba re wa ran Saulu pe ko ma wa eran kaakiri nu gbo. Ejo bi eniyan ba ni se. Abi to ba se pataki lowo baba e si o to ki baba o fo mo le pe ko ma lo nu gbo wa iran kaakiri gba mi lagboye baba e to wa fun ni omo odo meji pe etele etele ki lo de ti awon omo odo le ma wa iran ka gba mi o iwo to ngba mi lowo o gbogbo to da bi inira fun oloni. I want set to say to that be a before alone, you die of why
1: you
0: pay. Son, who cost any donor? A basket cost a from my bad and a batty robulu. Bummy, you was in Lanikia, Roma. At Balagoma, come on, why I go to Kaki, come on, woman, look at it in no boat. Superzon will call. Sọlu wa eran titi ko mama ri o mama wa eran yi ko mo ri o ti wa su o wa pe npe e je ma pada ṣugbọn a dupe tori omo odo eni t'Olorun o ran si o ti o dari e si bi ogo re Oluwa yo fi kan o loni
1: amen
0: omo odo lase lo wi pe baba woli kan wa e je ka lo odo woli kan to wa lagbegbe yi woli to wa lagbegbe yo so ba se rin ajo wa fun wa. So Samuel is all pay. Emi o lo wo ti mo le fun woli. Omo odo ni mo ni nkan kan ta le fun. Mo ni nkan kan. Mo ni nkan kan ta le fun woli. Won si gbera won lo. Sugba ki o to da o. Oluwa ti ba woli soro pe enikan bu aba o. Eni ti bu aba eni yo je oba gbogbo Israel. Eni ti aye o mo. Eni ta yo kasi eni ti baba o kasi ti molebi o kasi o ninu ai kasi re wa debi ogo re
1: amen
0: aye o mo oloni sugbo okiki re yo kan
1: amen
0: okiki o mo re yo kan
1: amen
0: ogo won yo farahan
1: amen
0: gbe mi ki oro e le da oloju to ba wonu we Samuel kini ori kese ketadilogun o so wi pe
2: Nigba ti Samuel ri Saul Oluwa wi fun pe
0: Oluwa ni o ki se niyan Oluwa so fun wi pe
2: okunrin na ti mo soro re fun o oni yo joba awon eniyan mi
0: yo joba awon eniyan mi gbo Olorun so fun Saul pe Olorun so fun Samuel pe sori to ba ti debe yen oni o bo jeun e do jeun po ni eni tin damu kakiri aso Olorun ti ri Olorun wa ori loni.
1: Amen.
0: Agbara mi mo wa ori loni.
1: Amen.
0: Mo Olorun o wa ori loni.
1: Amen.
0: Bi Saulu se de onje ti wa nlele. Enu baba e ma wule o. E wa ba mi joni onje ke. Ale mi pelu e la jo jeun. Agbara ti ba o ba jeun. Agbara ti ba ijoye jeun. Agbara ti ba olori jeun. Yo won aye re loni.
1: Amen.
0: Gbadura o. Sise oni baye re o.
1: Amen.
0: tori opolopo nigba te ba ri ori ofe won a ma si lo opolopo ibi ti won ronu pa won o de te ba de be te won a ma ba be je bi Saulu ba ba be je lasiko yen ni ko ni joba pelu wariri lo njeun lo njeun gba mi ito ti de bi omi ni o tori gba to ya gba ti familiarization ti ibase popo ari fi wole amagbeyin aye Saulu gbo ye ko ni mo nlo loni o jeun oni elosa kabiyesi oni kabiyesi ba eyin le joba ile Israeli bomi mo so loni wi pe Olorun ti mo se ti mo gbekele asawari aye re
1: amen
0: Olorun wa Saulu ri o so fun Samuel sugbon mo kankan ko si eni tolorun o gbega ti oni lowo eyan ninu bomi omo odo Olu so fun pe woli wa Olorun si ti ba woli soro tani woli ti e se wo ti ba po ara re je lodo woli e je wo ti e ni woli kan pato bayi so ti e ni woli Olorun kan pe woli mi leleyi to wa laye re ati gbogbo eni oba ri oba lo gbomi legbo ye Olorun ti gbe woli kale fun Saulu bi Saulu si ti de to jentan oni gbo aye fi Olorun apere kan fara han bi o ba ti ku olodo mi wo di elomiran bo se kuro olodo re o si di woli o de ni tin so tele o de ni tin riran leyin wa su mi loni iwo na o di elomiran
1: amen
0: ni papa ati agbara olorun mo ni wa di elomiran
1: amen
0: ni pa yenu olorun mo ni wa di elomiran
1: amen
0: bo ti mo wu dada ta ba lo sinu iwe orin David orugoji ti makese kini ati ekeji ogbon ti David so nipa ifadide olorun nipa igba igbedide olorun o wi pe
2: ni duro
0: emi duro de oluwa jawo duro de oluwa duro ore duro ore duro je kolorun ta isi sere duro dare duro ore duro je kolorun ta isi sere o je duro ebi mo ko nira ebi mo pe e ko foju mumu han sugbon duro duro dolorun ko to isi sere aye re o pada dara
1: amen
0: ah olorun kan wi pe bayi ko ni yo ma ri lo bayi ko ni yo ma ri lo gbogbo isoro ta obi mi mo gbogbo isoro ti e obi mu mi loruko Jesu mo fowo so ya pe bayi ko ni yo ma ri lo bayi mo ko di lo laye re duro ye ko lorun ti mo si o ta isi sere aye ro si ni tuma
1: amen
0: mo ba
2: o si de ti si mi
0: o mo kepe oluwa o wa de ti si mi yes
2: o si gbo won ekun mi
0: o wa gbo won ekun mi je wo raye adura mo bayi ise njo wo raye lati soku so lorun lorun sora yesu ko soro ko ma nsoro kan omi je oju ti o ladua ninu ofo lo ja si omi je oju mi nbere anu re baba o to ni to ba fadua ti e ko susun asuju a ma mu apa tension ba yin a si ma pa ni sugbon suku so lorun lorun pelu oro o suku so lorun lorun o kepe e tun ka kin gbo
2: o si mu mi goke pelu lati inu iparun yo jade wa
0: e tun ka fun mi ki n gbo
2: mi duro emi duro de oluwa
0: mi duro emi duro de oluwa
2: o si de ti si mi
0: o wa mo kepe o wa deti si mi
2: o si gbe won ekun mi
0: eh eh mo sukun mo gbo mo kepe o wa deti si mi kilo wa sele
2: o si mu mi goke pelu lati inu yo iparun jade wa
0: lati inu yo iparun olorun mu mi jade wa oluwa lo mu mi bo eni a sa pe mo pe olorun lo mu pe ri o olore a je pe wi pe oluwa lo mu mi bo eni a sa pe mo pe olorun lo mu pe ri o olore a je pe olorun la wi yi mo duro oluwa lati nu ho parun o wa mu mi jade. Hey, iru paru wo lo wa lowo laye re bayi iru ho paru wo lo wa iwa to ngba mi bi emi ba se wo ni oluwa o jade loni
1: amen
0: oni jade labo ara o
1: amen
0: o jade ni pipe
1: amen
0: o jade ni pipe
1: amen
0: oluwa n fa o soke
1: amen
0: gbon to wi mo ngba lo ma
2: lati inu irupe re
0: o mu mi jade to ka le fastu yen
2: o mu mi goke pelu lati inu yo iparun jade
0: o mu mi jade kuro ninu koto iparun
2: lati inu erupe re
0: lati inu erupe ere ere ninu arofo ti arofo ki wo na wa o si se ko ni tumo o se ko lo ko logo o wa da bi alai mo se o si se ni o jeje liri aye ti e na ti po oluku mosu tori ti e ni mo wa loni eh emi o mo se don so igba kan wa ta wa na nsi se ran se bayi na nigba ti olorun o ti gbohun adura wa ida mu po wahala po eji aye fe to npo mi lowo o lati saku o yo pada dara
1: ami
0: iwo ya to nsi se lowo yen yo pada dara
1: ami
0: ise re ye tada bi eni pe aye ti so december ro pokan bale leyin wazu mi yo pada dara
1: amen
0: oro aye re yo ni tuma
1: amen
0: mo ni oro aye re yo ni tuma
1: amen
0: awa na ti jiyari sugbon aduro aduro de ba o si ya o gbe ran lowo dede to olorun ba dan tan eniyan ni o ran eniyan lo ma ran don't David we need to pass through again o wi pe
2: o si mu mi goke lati inu iparun o jade wa
0: inu iparun ihu olorun ti mu mi goke David lo soro inu iparun e mo o ti sodu foju e re hun o ba fi ati sile o bere si wo omode kakiri pe eleyi o ni joba o digba te mba pa kokan mi to bale won wa kakiri nu gbo e gbo bi kan ni wonu holo ha aye mali baje ti wo ni o to iwo to ngba mi won ni ri omo
1: amen
0: aye o ni li oba
1: amen
0: eniyan buru wa fun gbogbo te sele wa si ma li o kakiri ha eh mo kere kini ama pelu mi won rogo re won ti rogo David won mo pe David na lo ba to ye ko kan o se fa finde won li kakiri tani nle aye iwo na tani nle aye omo re ko do le momo won li David ti ade ni ba le lorun mi oririn ajo kan to lagbara o lo mu mi dubule nu papo oko tutu se papo oko tutu se le niyan ni ninu ha omi to da kere ro so ti rin ko de bi ha omi to da kere ro ri to ni gbo nkan to ni gbo un anything to mi o kan ma san ibi parun nile awon ojola nbi te jola fi sele nile awon ekun olorun agba oloni
1: amen
0: David to ndupe ni to ro mo pe ojo kan bo olorun ti mo nsin yo kuku gba mi njo kan

0: kaye ma yo mi o. Yes.
1: Oni fi ese mi ka ori apata.
0: O wa mu ese mi lori apata lati nu ere. Yes.
1: O si fi sise mi lele.
0: O wa fi sise mi lele. So mo pe loni Olorun o fi sise re lele.
2: Amen.
0: Iya o mo de David gbe. Iya o mo je ta leni ta wu yi. David ni ba le to lu ba ya were. O mo ni nta duru tara re mo nya. Mo ro wi pe ota kan wa nbi kan ta yo awon to mo o. Pipeli wipe kiyesi ara ale niyan si ni ota re Matthew 10:36 baye re ti ri to ponuku mo si ota to ndamu aye re eni to ma mama o ni eni to ri ota ma lo nsi o ota ti o jaye re o gbadun lowo e ota to ma mama ota ma ni o mo logun mi nbo mi ogun to ndamu aye re gan Olorun ye pe agbara re ka ipa re ka ogun ton ogun omi je loju mi ipa re ka agbara re ka ipa re ka eje agbara re ka ipa re ka ogun ton ogun omi je loju mi ipa re ka Ogun to ngbomije loju mi ipa re ka Ogun to ngbomije loju re ipa Olorun ka
1: Amen
0: Yo segun fun Olorun ni
2: Amen
0: Ki se bayi ni o ma ri Olorun o gba olagba tan
2: Amen
0: Olorun o se yanu laye re
2: Amen
0: Ah yes gbomi re gboye Olorun yi se Olorun eke o ki si paro Ko le wi ko ma se be Ko le wi ko ma se be. Ninu we Samuel kini ori ikeji. Je ke nwo ese kefa si ekejo.
1: Oluwa pa.
0: Ma gbo. Nipa aye Anna ni mo so. Anna ta aye ti fi sesi. Anna ta aye ti so di eye. Njo mo pe yawo Anna. O si ni omo meje. Sugbon Anna o bi kaka. Nigba ti Olorun lo nde, ewo ese karuna, nigba ti Olorun lo nde. Yes.
1: Awon ti o yo fun onje.
0: Awon to yo fun onje.
1: Ti fi ara won se alagbase.
0: Won ti wa nfi ara won se alagbase o.
1: Awon ti ebi npa.
0: Awon ti ebi npa o.
1: Osise alaini to be.
0: O wa se alaini mo o.
1: Ti agan fi bi meje.
0: Agan wa di olomo meje. Yes.
1: Eni ti o bi mo pupo si di alai lagbara.
0: Eni to wa bi mo pupo wa da lai bi kankan. Olorun ni je be. Ta ni yo loni. Ta ni ti o se yeye ta ni ti o se si nitori ipo to wa. Eh. Won gba tedi ba ni waju re.
2: Amen.
0: Won gba tedi ba ni waju re.
2: Amen.
0: Mo ni won gba tedi ba ni waju re se.
2: Amen.
0: Won yo tori ipo re won ro pe sin re wa lai lai ni o gbo ni o ta mi mo yo mi ti mo ba subu ma dide wa dide pada
2: amen
0: o to ni lo ni idasi olorun bo olorun ba ti da soro re o mo ti tan mo n gbo lo ma ni Francis o wa soro pe
1: oluwa pa o si so di aye
0: oluwa nikan lo le pa ko si to so da aye Iro na ta re npa wa ye
2: amen
0: mo ni wa ye
2: amen
0: yes
1: o mu sokale lo si iboji o si gbe soke
0: oluwa le mu yen sokale si iboji o na lo le gbe soke olorun ni o gbekele loni olorun ni gbe soke idi ti won wa loni ni pe o ni wo iboji lo
2: amen
0: sugbon olorun yo gbe o soke
2: amen
0: Oh, ni wo iboji sugbon olorun o gbe o soke
2: amen
0: tori gbe soke re ni mo wa loni olorun ni kan lo le se mo n gbo
1: oluwa so di talaka
0: olorun a ma so di talaka
1: o si so di olorun
0: a si ma so di olorun iwo wo lo wa ninu talaka o si wo lo nta o lowo tori re mo wa loni igbe dide re wa lowo olorun Leyin adura mi o so fọlọ na ni tabi ni bi mo te nsoro na Oluwa so mi do loro iya jawa ina njo mo ko mo tagi gbigberi

0: do be. Okay, we me woman one bolo my lo koigi. Awon yo wa ragi ma sagi sagi sagi sagi olorun lotu osoro lo ni lati gba akemu o sugbon iya ti je mi seyin iya gidi sugbon joto olorun lohun de joto olorun lohun de iya nmo fara awon kan gbo mi lowo ti mo gba ti an tagi gbigbe igi gbigbe loni won ki gbe baba lese kete baba lese kete baba ta ni gbe baba lese kete ta yo olorun olorun lo da soro mi olorun to da soro mi yo da soro aye re
1: amen
0: mo ni jesu o da soro aye re
1: amen
0: yes
1: o re sile
0: o si gbe soke olorun nikan lo le se iwo to ni lo ni mo gberaga teki jesu ko jo gbogbo ninu gbogbo nu aye re oluwa ma re sile ati ma gbega mu rirun fun wo to ngbo mi lowo oluwa yo gbe oga
1: amen
0: ipa soke olorun le mi so loni olorun fe fa olowo soke olorun fe fa olowo soke ni yes
1: o
0: gbe talaka soke lati inu erupe soke lati inu erupe o wa ninu awon talaka yen o emi na wa ninu awon talaka yen o ti mo wa ninu erupe lasan lasan ti mi o mo pe mo le je nkan kan mo laye to ba wo aye ti temi to fi gbadura faye re loni oni ri bakan na ma
1: amen
0: o gbe teleka kuro lati nu erupe yes
1: o gbe alagbe soke lati ori atan wa
0: awon alagbe o gbe won soke te won oda bi fine bara loni o ri je boda iya mi boda ebo mi lo nse ka olorun o gbe odide loni
1: amen
0: anu po faye re
1: amen
0: yes
1: lati ko
0: won jo pelu awon omo alade o wa ko won jo pelu awon omo alade owo loni laarin loba loba laarin agbara laarin awon oloselu emi na nfun tanimi jo mo pe to lohun se fun mi yo se ju be lo fun won to ngbe
1: amen
0: adua lohun mo ni ngba fun eleyi taye re o se fi nitumo kin to tesi waju o ba ma raye lojo jimo to nbo e wa si ilu jora ori igba te nba pari ma fo ni phone number mi pe mi wa si isoji to lagbara isoji igbedide ni mo nse nijo na iso oru ni latago mewa ti marun daji ni ilu jora ni badia gagagagaga number 1b olorun bebe street tabati debi nepa nepa office tomba nlo amukuku ibi bridge ye gaga wa ri sabord nla ja ko baba leze kese aposu kona oye yemisi jp lojo jima ye begede ogbina ota re dana
1: amen
0: isele o sele
1: amen
0: ya no faraha
1: amen
0: bi talaka dide be to ka se ngbo
1: o gbe talaka soke lati inu erupe wa
0: o gbe alagbe soke lati ori atan wa
1: o gbe alagbe soke lati ori atan wa
0: yes
1: lati ko wonjo pelu awon omo alade o
0: ko wonjo pelu awon omo alade
1: lati mu
0: wonjo gun ite ogo lati mu wonjo gun ite ogo ogun le baba re iwo lo ni o
1: amen
0: won ba wo fa lowo ogun le baba re iwo lo ni o
1: amen
0: ogun le ya re iwo lo ni o
1: amen
0: gbogbo n taye ti gba lowo re leyin adura mi gba pada
1: amen
0: gba pada
1: amen
0: igbedide o si ti o ba seyan to gbe odide o olorun ma ran ni ta lo ma ran o ta lo